0: kwana ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kwana bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me jin wi di we ni ti nge kam ti jeri ya
0: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ye boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lu ani ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
1: jal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon dia ga boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku maki yubu ki pi new fro spirit ki gin flavor koman nunge dukan mogi keni lupu Uganda tulmi 76 experts limited kira ye yubu top giti nunge chirekai kabaka road ikampala Uganda tulmana yubere kiripotin koma kilwene kakasa flavor gin komit kanywa chiku katipiu kaimira wilo ne wilma bulbi katons maduong ko chimi number chera pira picha boro abora ria piro chero unyo inama chimi chera pira pungwena nguen papichela pira pungwen apungwena bichela piro pei chat koman but ngat mamakane pi ukapawi ya boro matakon lula yuraj pi yurukumi kakasa kachil ki boda uwareji flavor gin ye koma dung putika gonyo kom dano loilubi Uganda.